jox la bir bi nga di ci sol da fa yow ko dara waw mu xoti legemi jëma ci awla mi ci fa yow ko dara waw